room hogelle na ton ngeleng ngame kan ngeleng ngalo ne pikone tauna hoksat na ton ngeleng ngame ke anchul kone ke tauna hokta wa khatarle una yuk na ton ngeleng ngame kan ngo sin ngel kone pe jogla kit se ka kan ngo tukna ko tauna na ton ngeleng ngame Tawat tawat we kanos shoot hunger. Taukel hook, nut tan. Kanos hooke, pikuma, lead simmoning. We hook the Gilgakan, the Gantaka Gantako. We hook one egg at Tamako, Kalak Kumke. We to Gilgako Skanka, Kanot Skunaki. Taukel hook, yuk Tamaskan, Nak Kumko, Lisnaganka, Kanot Kumke. Tawa yuk kuwi nak sikin neka, tawa kanu tungkutut, akka.

tauken wanega wanko ta mekelne one mik tan nigo khat mai nas kul khat lu anga yo kapsi a tapsi a nafsi khim ka chen milloni una pikas khu ku piku nukhtu sa kupsi anga yo kapsi um yo khat nuna kiling ngai tok an lu chi ak kwe lu chi nuna khim titau nanga yuk kaksi ana cito uni cuko nutan tau kun kain ngapsi utak cuci utak cuci nutan kain cuci nakana cuci peluci ksa hanga cuci nakavik salu nanga yuk kaksi pikup tau na umi waksi mungsa kain kredit sinio Kap kena cita naik tol gang ayo kap sepeo aku si umi waktu utau si nutan kanek si aku elu si anlu si cap umi waktu utau nasi tau mung tawa tawat betak kalau ko tak kalau